Asa amene ndi nyimbo yokuti Jailer ndiyetu apa tipepese apa Facebook kuti sitikuonekera chifukwa cha network koma ndangunyadira kuti at least ndinawerengako mauthenga awiri atatu pamenepa ndithu ndingopepesa kuti apepani mukanika kutionera komano amene simunatumize mauthenga kapena amene munatumiza mauthenga sinawerenga tumizani ku namba ya twija ya 079-028-2456 muthanso kutumiza mauthenga amawu pamenepa tiwawerenga pano pa malonje komanso kuwasewera osati kuwerenga mauthenga amawu ayi koma kusewera mauthenga amawu ndiyetu ndipitirize kuwerenga mauthenga amene mwatitumizira tsiku la lero ndipo ena apa akuti